0: tapatan Raki Kapuno.
1: Tumumboyo Uma Draja Ompegun.
2: Kazan Uma Kotulan. Rules of Law.
3: Kesopanan ko kesusilaan.
2: Malaysia Madani.
4: 共同坚守，团结。